0: ma wo lododo ateni duro sisi eyin won igbeyin won alaafia alaafia fun gbogbo ma lade to duro ijade ta fe jade awon ko ran ba wa lo wa de ba wa bo gbogbo e to ti mo eto awon orun agba a so ran wa lowo lati gba gbogbo e gbogbo e to ni a o ni rona lo onu lo lukan de ba won ota o nitori na ki gbogbo won ma mura kan koja sohun bo oro se ri niyan so omo ki gbogbo omo alade o e se aku mura o aku oju lona o a de dupe lowo olohun pe o gbe o ni mo ma gbe awon ti o ma ti o ni simi ti o ni su titi ti alaafia fi ma de ba Jerusalem iru e ni mama wa to lohun gbe dide e wo to e wo si e wo orisirisi nkan olohun ko sa ba wa se to je pe ko ku mama nikan olohun papa mu awon eyan to duro ti mama se se ti o subu a dupe lowo olohun ki gbogbo omo alade ka dupe lowo olohun wipe ti o ba wa ri be nkan ibo la ba ya si ti o ba wa ri be
1: koda ko si onito ko seni to le se leyin iya yen ko si tori ko si eni te ba wo gbogbo le yoba ko si onito mu millionaire wo le te ri ni Nigeria to wa o si ninu eje millionaire wo ni o je wo loselu ta ni o je ninu ibaje yen o ye mu won sita
2: ma so authoritative to ba da owo ru be ni mo so fun ese ma da ko ba je laarin iseju la won won dibo fun eni o won dibo fun e o contest won dibo fun e to ba da owo ru laarin iseju ese ma da ru iko oni pa mi arun ni gbe mi de be ni mo so fun mo ma ri fulfillment nkan t'Olorun se ore t'Olorun se fun ran yoruba indigenous yoruba people mo ma ri lori lai lai gbogbo e ma pe emi na ma ja afa ni mo ma jori e pelu dile mi ati gbogbo iran mi pata to de ba wa to end of time.
3: Indigenous Yoruba people of Democratic Republic of the Yoruba to end poverty.